force ma men ko ka men anu sio mo ni na wa jamo ko na men anam aradie ko se wona ni jafo aradie pa dia bi dia hia me anje ba kwa me ni sa ya pa mo